0: Dame.
1: Lalu kick bukui tadi bersedih cuba lagi yang ngicipi.

lañ ci wara jëfëndiko ak yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu abdou khawir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da upp ma mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi waaw soble ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni yu set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer palat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kreen tek ci wèr ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nañ ko tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi wa ñett nit ñetti kanet loolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu noppé na fekk pom ji tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid lañu nan café tay café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañ ñu palat bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilan magal gi sun xeyé ba ndek ba nopi fuñ ndeké ma nopi na kër yépp buñ ndeké ma nopi rek nañ daari tambulé sé dal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ ba sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agni ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yes lo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen di yenen joxé ñu yu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da bas kanani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnati.

Thank you.

Lady Gaga. Look at the car coming out of Ousmane.

miércoles. Kakak ini juga deh. Nak kau yang ada kena kido rawa.

Abdou Halza, Abdou Leye rek.

0: Wow.
1: You let me.
0: No, no.

I'm going to go to the hospital.

tambay nelaw na ay wonu mbay jey da tayawati kuyay ma de jaar baye amin tambay nelaw na ngeba faati kuyay da tayalla faati kuyay kuyay ante jeng gire jeng gat nga faati bot pendima may tanale da wala tagal na la kon tanar ay ma de faatu bintu job.

0: complicado para allá abajo.
1: ¡Mira!
0: ¡Está bien!

Ah!